Ana kusa mizunem sa ama ushungal ana. Silim madu ama ushungal ana. Silim madu mumu ti ama.